malay, kita na patun mo dah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, apa-sapa. Kita is naman na mo, ati man siya to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga ga utay kanda mana nga ga kitay. Siti agi, anang ka pasuot ka muntang amat, baka numo tingki, ari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.